0: yin yan dambe kudu wanda duniya ke haskawa a wannan lokacin matashi ne dan asalin jihar Kaduna a arewacin Najeriya sannan ya fito ne daga gidan mahauta wanda ake ganin cewa harkar damben dama ta fice Ebola kan dawowa gida Kaduna a duk lokaci bayan lokaci bayan ya dauki tsawon lokaci a wasu garuruwan da yake gudanar da harkokin sanadin biyu domin ziyarta gida tare da ganawa da ƴan uwa da abokan arziki abokai suna mashi lakabi da doki saboda kira da kuma karfi da jini a jika a kowace safiya Abdulrazak kan tashi domin zuwa wajen sana'ar shi ta nama wato fawa kasancewar shi mahauci. Bayan ya gama gaisawa da jama'a, Abdulrazak kan je ya zauna ya jira har sai an kammala yankan dambe da za a yanka a wannan rana. Haka kuma yakan tashi don fara aikin sarrafa naman kafin a fitar da shi zuwa kasuwa. Iyaye da ƴan uwan Abdulrazak wato Ebola ba goyon bayan harkar shi ta dambe 100% inda suke alfahari da sana'ar.
1: Ya ce kawai a yi mai addu'a ya tafi nema kuma muka taru muka yi mai addu'a muka ce to ya tafi Allah ya tsare.
0: Sama Mando shi ne a matsayin mahaifi ga Abdulrazak Ebola kuma yana goyon bayan harkar damben Ebola 100% yakan kasancewa da shi a duk inda yake buga wasa. Domin ganin ba a bar shi da hikima ko kuma iyawar shi kadai ba.
1: A ni da nake tashi in tafi har Lagos, in tashi in tafi har Abuja, in tashi in tafi har Kano, in tashi in tafi har Maiduguri. Ana ma kan tsakiyar wannan Boko Haram din ya kira ni ya ce yana Maiduguri kuma na tafi Maiduguran. In dai akan maganar harkar shi ne, to gaskiya sai inda ƙarfina ya ƙare tsakani da Allah ina gaya ma wannan. Tunda harkar neman shi ne.
0: Yakan shiga damuwa idan aka yi nasara a kan Abdulrazak musamman a dambin gasan. Ganin cewa babban abin kunya ne domin abin hana bacci ne ga yankinsu da kuma wato al'ummar mahauta.
1: Da suka yi wannan damben ya buge shi, na to ina gaban mota ne amma ni baya na koma. Saboda yadda nake jin zuciya na tana tafasa. Yadda nake jin zuciya na tana tafasa. A lokacin da aka buge idan ni kafin in waiga sai na ji an yi ihu. Babu wani damben shi a duniya wanda wani ya buge shi wanda ya tsaya min a rai ba nan damben ba.
0: Abdulrazak Ahmed ya ɗauki dambe a matsayin sana'a kuma wasa inda yake ba da himma a duk lokacin da yake cikin yanayi na damben tunda ya faro damben ne tun yana ɗan yaro.
2: To gaskiya lokacin da na fara fita dambe akwai wani ashe mai shagon aje kaɗan dambe to mai gidana ne a harkar damben gaskiya ajin shi ya yi a Abuja ni kuma daga nan na kwashi jiki zan tafi Abuja muka samu ajin mota a hanya shine muka ce za mu je Maraba inda ake ajin shi fara mu samu ba gaskiya lokacin muka dan bata lokaci sai muka tsaya a tafa da muka tsaya a tafan nan ne to gaskiya ne a tafa na fara damben a rayuwana damben wanda ake kira damben wanda ake zuwa a biya kuɗi a shiga a kalla a tafa na fara yi damben na farko da kisa na fara ni na fara damben ma yayi ne shekara ɗaya da wata biyu da kwana 25 kafin aka fara bige na harkan damben
0: duk da cewa ana amfani da wasu dabarbaru da kuma asali wajen harkar dambe da ake ganin ƴan damben kan yi amfani da su domin ba su damar yin nasara a kan abokan karawarsu ba tare da la'akari da abin da abin zai haifar ba. Ebola a nashi ɓangaren yana tantance abin da yake amfani da shi wajen ganin bai yi wa abokan damben shi illa ba domin kuwa dambe ba gaba ba ne wasa ne.
2: To gaskiya ka akwai haɗarurruka a damben sosai saboda inda ƙaran kwana in aka buge ka za ka iya mutuwa har lahira saboda an buga ma an mutu har lahira ni kaina ban san adadi ba wayanda aka yi amma ni ba ban taɓa buga an mutu ba saboda bana fatan ma ni in buga an mutu insha Allah yawa saboda an bubbuga an mutu kuma akwai wanda za ga suke sa guba su doki dan uwansu da shi ni yanzu na fara damben a duniya gaskiya ban ma san me guba ba saboda bana kunsa tan aka bani ma sai dai in yarda ita na fi yadda in je in yi da karfina in yi roƙon Allah Allah ya ba ni nasara a kanka kawai shikenan ni in bije kama ka tashi ni ban tuma daga yanzu harin dina dambena ba abokin dambena ya kawo laushi da kanshi ya faɗi ya mi iya dai ka gani na ya samu nasara a kanshi tunda ita dama da wanda yake tsaye ake yi wanda ya faɗi ba a yi da shi to ni ban yi daga nan harin dina dambe ba a ce abokin dambena ya kawo laushi ya faɗi ma ban taɓa shi ba to ka yake nan ba maganar rauni ni ba na ƙaunar abokin dambena ya ji ciwo ko ya yi rauni gaskiya saboda in ya ji ciwo ko ya yi rauni gobe da wa zai yi sai da shi zai yi sai da ni zai yi.
0: Duk da ɗaukar dambe a matsayin sana'a Ebola na da buri da kuma sa ran cewa nan gaba kaɗan zai iya sauya sana'a.
2: Ni gaskiya ba dambe kaɗai na dogara ba kuma gari su insha Allah dambe masu wani ke bari in dawo ma sana'a na kaɗai tunda duk abin da nake so a dambe na samu na samu insha Allah.
0: Kamar sauran ɓangarori gurma ɗama na da fitattun 'yan dambe da ake alfahari da su. Wanda kasancewarsu fitattun 'yan dambe ne ya sanya kusan tsawon shekaru uku kenan suke riƙe da kambun sarautar damben Najeriya. Bayan da garkuwar Chindo ya riƙe kambun tsawon shekaru biyu wanda shi ma ɗan gurma ɗami. Halin Nuhu Kojo shi ne sabon sarkin dambe da ke riƙe da kambun sarautar.
3: Sabon sarki mai lokaci yanzu kuma in kiya wasu ba san da ana haɗin sabon sarki saboda wasu ba su gani ba amma kuma ka ce dogon ƙyallu to duniya za ta iya ganewa. Shi dai kowa sani gurmaɗa ne sannan a ɓangaren gurmaɗa ba bare ba ne bale a ce ɗan wani stan ne ko wani abu a kebi nake ko kebi ina cikin ruwa tsambulbul ba wai ina saman tudu ba a cikin ruwa tsambulbul nake to kaga lamarin dambe mu ne gurmaɗa kuma mu a jango mu a yau su muka shan kunu mu sha ba ciki in ya rage saura sai mu sa ajiru.
0: Sojin ƙyallo ɗan asalin jihar Kebbi wanda shi ma yakan tashi zuwa garuruwa mabambanta domin buga wasan dambe inda a daidai yanzu yana kan halin yawo ne domin kuwa ba lokacin fara wasa ba ne. Kamar kowa sojin ƙyallo na da dalili da makasudin da ya sa ya shiga harkar dambe inda kasancewar shi abin da ya gada ne tun kaka da kakanni amma yana da nashi dalilin da ya sanya ya fara harkar dambe.
3: To abin da ya ji ra'ayina gaskiya a sana'ar dambe dama ni ina cikin ra'ayi ka gane ko don saboda mu tun muna yare muke dambe ba wai zuwa muke in ma dambe ya kai dambe wajenmu baƙo in ya zo daga wani gari ce to na ji garin ga ana cewa babu dambe to ya an kai ni ga an tashi to ko da dare ya yi za mu je mu ɗiba kara a daji mu zo a hasa wata kara ana kiɗa irin wannan na ƙauyukan nan masu kiɗin kalangu babu lasibika kenan mu haka ma muke dambe mu ba mu damu da lasibika ko lasibika ko babu lasibika da an ɗauki ɗinga dai ka sani in dai kaɗin damben gida ne da an ɗauki ɗinga ba sai an ce ma wai wani kiɗin ka ɗauka ba kai ka san kiɗin ka ne kawai sai an murje ta ga dama ga kara an yi sama ga dambe 50 ko 100 na kara da sun ƙare sai a je wato hasken na kara su za mu na kallo muna dambe lahiyar.
0: Kamar yanayi na rayuwa kowa da yanda yake gudanar da rayuwar shi haka ma a harkar damben kowa da yanda yake gudanar da tsarin damben shi hatta ta fannin naɗin zare shiga filin daga da ma kuma yanda ake amfani da sirce-sirce wajen ganin cewa an yi nasara akan abokan karawa. Sojin da nashi tsari ta hanyar naɗi da ma hanyar kai duka yana ɗaya daga cikin masu musanta batun cewa dambe ta samo asali ne daga mahauta.
3: A su mahauta sun dai ga da hoda kowa san mahauci ya ga da hoda amma ba magana dambe ba shi hoda kan inda an ga cewa da na gaskiya da wannan babu gaskiya da an cewa mahauta gaskiya ne amma dambe ma'ana dambe wanda ake yi a san meye dambe ba wai a je a cakule ba a can kowa samu yi shi ne annan mahauta amma dambe ka buga in buga ka zari in zari to wannan kowa san sai gurmada saboda duk iyawa ka baka shiga can gaita amma su in dai hoda na yuƙaƙe ko kuma na sanduna ko kuma na haukari to wannan kan tabbas kowa san mahauta su ne amma in aka ci asalin dambe gangan dambe mai yakin a dambe a buga a zare ko kuma a ce wani shi ne wani a harin bai to sai gurmada saboda mu ne mun kai gano abin mu a dama mun taso ma dambe tsakanin mu da nan garin kai unguwa unguwa ma ana dambe amma sai wai da wancan garin da wannan garin ba a unguwar nan da wannan unguwar za mu dambe mu a wajenmu. Al'ada mu ce mu ba ma wai sai an ce wancan garin da wannan garin ba a unguwarku da unguwarmu za mu yi dambe al'ada muke ta gurmada.
0: Kamar kwallon kafa dambe ma akwai matakai na bambancin shekaru waɗanda suke takawa inda akwai 'yan shekaru 20 shekaru 30 kuma ƙasa da haka. Ibrahim Bahabun Kankanawa ɗaya daga cikin matasan 'yan dambe a ɓangaren kudu wanda matashi ne ɗan kimanin shekaru 22 a duniya shima yakan yawo ne nashi gari garin domin ganin cewa ya buga dambe inda shima ya fara dambe tun yana tallar firota
4: ni ne Ibrahim wanda aka sani da bagon bagon dan kana ba kudu ne ni kudu nake buga mu dambe tun ina karami na tun ina tallar firota a Kaduna ni damba take raina muna tare da abokai na mai ce in zo mu je gidan drama an ce ina ni gidan dambe zan je ko ban sai da fiyota na wanda in je in kalli dambe hankali na ya kwanta kawai rana daya wani dalilin Allah dai dalilin wani ana ce mai fatalo shagon alwo dalilin shi na fara dambe saboda mene tun muna gida area mu daya da shi laya mu daya da shi a zon mazaunin mai gida na ma yake kuma dan dambe ne kuma ina ra'ayin dambe dama kawai rana daya tun gidan damben zuba na tube ina ma kuka yana cewa bazan tube ba yana cewa ni sai na tube na yi dambe kawai yana bari na tube ranar da fara bijo wani ana ce mai kabuwaya
0: a dambe farko ya fara yin nasara inda wannan na daga cikin abin da ya bashi farkon gwiwar ci gaba da buga harkar dambe Ibrahim yana ɗaya daga cikin waɗanda yake ganin cewa dambe sana'a ce wanda kuma kowa da yanda yake gudanar da tashi salon dambe
4: ni kaina an dai dambe zan gaskiya na fi jin daɗin yi dambe da hagu da hagu na fi jin daɗin damben saboda ai ba hagu ni da shi da hagu ne kawai dai idan in sa miro na in ce za mu ta dambe amma ba hagu ba da mai fa ko za mu yi dambe da shi wasa dai sai dai an tashi ai ku kuna gani dai yanda yake kayawa
0: Ibrahim kan shigo gidan dambe da ƙarfin gwiwarsa inda yake cewa yakan shigo ne da zuciya biyu ko dai a buge shi ko ya buge
4: ya an shiga ciki za a gane jikin mu da ba wai da wata fargaba muke shiga gidan
0: inda kasancewar shi gida mai cike da hayaniya Ibrahim kan kasa kunne idan aka ɗauko waƙarsa ya je gaban mawaƙi yana nuna bajinta da kuma nuna isa domin ko zai samu abokin karawa a wannan rana